0: ẹ pe pastor Tosin ẹ ma register
1: a bere nkan titun loni bo gbe yin omo olorun e wa mura aye titun yin bere olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadura tan ni se adura yo po laaro yi in ti e mo n to mu mi adura kan mu mi na ni asadu a mo mu yan now gbogbo omo olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jade bo go se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to ma lo ni ola ni church isin igbowo le ni I am going to impart you and go testimony lokan ojo kan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadura gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adura yen oh engineer ko si gba ta ni lo sile agbara eje agbadura eje bere bayi mama bi n ba se n pe adura yen ni omo gba ipade to yira bayi nkan to tun de o tun bere si sele nu aye to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu leyin nkan fe change nu ayan mo re adura ya
2: na wo yen mejeji